yeah, feeling hot, yoi. Manga ya nai pese ya hot, yoi, okas malu lu zole. Elinga jele malu lu, tolu fo, ya di munga, ya ito tonu le lau moizini, I ause jali, ya olva yangoli jau, ito tonu, osini, ilia zole ne, tolu va solo di munga, if a pair ona tolu fo wanga ile tayao, ya posa mea oles for my chassis for my loy lauli, ya fatu ato vivo ila ia leo le manja ole la, ya mana ya fo iti. Munga le nei jaiao ya fo nale tau fa malu tau fa mafana fana ya o makwa yo vale malulu yo le vai nga dalal tau to tono sini ya eto ulu va solo ti munga mai le jaiao se ia ba ia le jola suma chasi pos fuma le lua ya ona mana ya le ole tau nga ya jola uli nga ya tu le afia fi ya fu fu nga fai foi ya na yo tanto ainga ya ile jola ole uli ya male jola ole afia via ya te tonu yo le tato o lo tato ya to fatalofa ye fatalofa tu na yo manto matua fa ya onga ya ngafatine dali ngafa mese voi sho mato tina ya fa momo ngafa ya mole to lofango tatu o tatu proclame ya to lo matua fa ya onga fa dai mole upole tua ya fa pea ona awa wina voi le neva yaso o ka se matau dia o le fo ai fa pea ona awa wina a fa pea dai dai ya sa ta sau malota malota loto voi le a nga ole foa ia nga le foa ia vai a ai le lo sole ok ka mo mo le tu ainga foa ia ia a fa pe fo ile fai le foa I vo ile ele au no ma ia inga ma tu la fo no a ia e fai fu ata to foa ia ole nga nga fa tai le ma tu a fa ia onga no ole hawa winga ole foa ia ok ka e a le jo a fiwe e foa I fiwe te dalo le ni manui ole jua lenga tanto le o muli muli ta ia ia inga ma tu la fo no le foa ia e o fa jasi le foa I ma le jau langa ole te talo male anga poni ona tali mai leo le jua ona matala mai leo fa to manuia le jua ya ta to ai mole to le anga nga fa dai ya ima tu fa ya onga ya mole awa wino le upo le tu a mecha fo ya le sunga ya auto funga yo sua ya mole tu o le medium I le po male dai ao ya via le tu ai nga luenga fita ya to le uso yo sua ya mole tu lo fanga fa ta lo fan tu ya te o mecha fo ya o tamitia onga umma o le SBS I Samoa ya good morning to you all. Ia ringa te fo ileo sunga I fafenganga ma masio fo la ingol fenganga ia I tue faul gelope ia e fatalofa ma molian torofangal tato por kalame mo to uma a elenga te ilea ia o ole o tato tamitia onga ole tato online paper school ia fatalofa tu ia le tato talofa fa mo ia to uma ia ile ne jo lao le afiafi tai tonu ia o fia lavo e mo mel tato proclame ya mo le tato fango le tato talo fa fa mo ita maiti a onga umma o le tato online paper school te tonu tato fe lo ai voi ya ile po le bo o le aso sa ya mo le tato wa onga a ma tato tia le vayan so muli muli le neyo le tato wa onga o le fa vai le vaenga lo na fa o wa winai le taulanga male fo wai o le tatalo male anga poni a ya te tonu o le vaiaso fo o le tatala I le tatalo a oka sole ya tele mo mo le tatalo al waku a pirikia mai lungo al faalo al fale a tiu e kakalo a gole kula o kakalo e lei mese me o ave e le upo le tuol te kakalo a ya le tato wa onga le nao inisi o fia fabia o na faa fonga fonga mai ya e fia wai to tonu o le tato wa onga ya o le tato a onga nga o le online bible school ya fafiso jai ya matua fa ya onga le la Facebook page ya ngafa tine dali ngafa ya mese fo litina ya fa mo ngafa ya mo so wa wa noa ya ile tanto wa onga tu tasil va yaso te tonu o le temi lava e te ina te tonu ya e te toe fa longo longo mai toe mata mata ya onga I va yaso e tolu ya wa umatua ya fa talo fa toa ile tanto por klame ya ya to to uma lava fa peona ma futa mai ya ile tanto por klame ile nei tu la o le avi avi ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

ulanga ina fo totono le nei ofisa fa sala lau ya le ala lea ya ufa mutai le tanto proclamel tasi la itu la mai le tu la fa se pa ia le tu la lima ya tau tu atu mo o Samoa ya sio watu nu pele a tai tonu ya wa lava tatu proclamel mantanto fu fuanga ia ile le nei va ya so le ansava lia o nei ngalo ya tanto ya tatu fu fu fa tansi male tua ya ona manuia leo mea uma lava tanto te fai tai tonu va tu lo to so fu a mese so manjo wola ile sa pa jo le tua le anso anta el ya la fo ise tala fo mese upu wa le tau jamali isa mo le fa fo anga le nei jula o le fia fia tau jua jula tala fo fa mo sini ya se jalia ya tai tonu o jo ma tua fa jama e ma tua anto ya te o jo ya wa fo ni vai vai nga mani fa le tonu ya ta to la fo ye nu le ai nga ya mai le manuia ma le lofa ma langa le yo le jua ya u le mo ta jo ya ile ne fo ya so to na te tonu ya le ta to po klame le na ta to to fe lo ai fo i ya ta to to e ta fa fo i lungo pe au manga wa lo le ya ile vai ya so fo pe atu sa ile lo va ma le nga le yo le jua ya o le to au au nga le nei le tu ngo le fu ya lo filisi ya ta tu a tu mo e za mo le fa tonu le tanto ta lo fa fa mo to tonu sini ya u se talia ya manuia jele fa nga malolonga le poana nei manuia fo le vayanzo asau ile lo fa malanga le leyo le jua and God bless you all.

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo mono mo tsitsa.

Siva siva mai ite tonu ite tonu. Siva siva mai. Lue lue mai ite tonu ite tonu. Lue lue mai. Yo ile teme le tato ufi sa fa zala lau nei ya ua joe. Ya ulu sul minu te te lei tu lai fa. Lue sul minu te te lei tu lai fa ya. Fa pia fa tu emo mele tato fa zala unga ya. Tato proclame le nei tu la o le avi avi iyo e ya te tonu. Ufi alavo emo mele tato proclame ya fa talo vantu. Ya le tato talo fa fa mo ya te oe. Ya o fa pe ona ma futa mai ya te jonu ya o lungo le tato tato website ya ai mese foi ya ole tato wale mafai on na tu ina tato proclame lungo le tato ilungo le tato Facebook page o nisi foi yo ya o me foi lo tau fa le jonu le tato o visa fa sala la yo le ala le tato jonu ya sa sole na vayasu ya ole afa pea ona fa umai nga luenga foi fa pea ona fa jino ye te jonu o le nei ofisa ia ona a wina tula ia leo ilunga o le tato penga te fai langi o le tato proclame ea nei a wasto na te tasi ia fa pea ona tau tua tua le tato ta lofa fa mo ia ia te oe ia ilau le tio fa a longo longo ale ngata foi lea o lau telefoni o lau le tapu te tonu o lau te avale a iyo ia Tai tonu, o fia lava o e maume tato proclame, ya e fatalo fatu le tato talo fa fa mo, ya ia te oe se uanjo nu bele o zamoa, ya tai tonu. Sao tu mo se vayaso, fia fia o se vayaso, manuia ia ile nei vayaso a, oka se malu lu sole, mtau jel malu lu ole nei tau sanga ito tonu, sini yau se talia a, ya tai tonu, ya sao tu mo se vayaso fia fia, se vayaso manuia, ya ile lofa malanga le leyo le tua a, ya mese lava neyo tanto matua matutua, lo faya le faiva le tap tap wai, ya walo faiva voi le paia male mamalu so tanto wantu nuu, ya ife au mangaluenga ole aso, male aso, ya fatalo Fatu le tato proclame, ya ile ne tula o le aviafi, ya ne yo tato ta mama, tina ma tutua, malu o tato fale, ya ele ngan tan vo ilea, ya sunga ifafia ngainga mo lato fale tua, ya iso se fata fai jau langa ifia, ile ngata iso tato watu no bele o Samoa, ya emese fo tutono ne ya tunu, ya o towo tama fa zau o le dala le lei, ya o fuba ya ole tua ile ne fo ifunga ele o lo tanto ya ya. Latu mai ta la ile fina ngalo le tua ya lo latu fa tu nga paulia i to tonu a fio anga ya ta la ile fina ngalo le tua ya o lupe fa lele o baio a inga ya fa pe o na u mau ile nu u male nu u ya ona ole tau wa swina ole ipu vai ole ola na ya ta la ile fina ngalo le tua ina ia Maua ni nganga se tele ia wale tua malona fina ngalo. Ia fatalo fatuali tato porkalame ia auna tatofia le tua iso se fata fai jau langa. Aile nganta ilea ilanto uma fapeona momele tato porkalame ilunga ole tato website. Ia o tato follows ia mo tato view fapeona mafuta mailunga ole tato website. Ia fatalo fantu ia le tato talofa famo ia te oto uma a. Ia le neu tato taunu umai foi ia le si ui foi ole neva yaso ia o ala va fita ma fenga da sa fenga yai le pa ia malma malu so tanto wa tu no ife au manga luenga ia fa angalo mea u atua na ia ai tuli ilu ma so tanto wa ibe ole tala balu le galesia filipi io ia fa angalo mea u atua na ia ai tuli ilu ma so tanto wa ai tatu savali ma tatu tama mo ibuna wa ai ia wa se manui o tanto wa inga wa fo se manui o va na mo le luma na ia fa talo fatu le tato talo va mo ia jojo uma ia ile nei dula ole afia Ya, o fia lava e momele tato proclame, ya tu lunga te lue lue, tu lunga e te saa saa. Ya ufa afia fia aku le tato ta lofa fa momo oe, ya wafo ye vai vanga, ya matafa onga foe, ole afia fi. This is our local radio station 89.3 2GLF.

You're feeling hot, yoi. Manga ya nai pese ya hot, yoi, oka se malu lu zole. Elinga jele malu lu, tolu fo ya, ya di munga, ya ito tonu le lau moizini, I ause jali, ya, ya olva yang oli jau, ito tonu, osini, ile azole nei, tolu va, solo di munga, efa pe ona, tolu fo iwanga, ile jayao, ya pose mea oles fumatasis fumalu, la oli, ya, fatu ato vivo, ile, ya leo le manja ole la, ya mana ya fo iti. Munga le nei jaiao ya foi na le tau fa malu e tau fa mafana fana ya o makua yo vale malulu yo le vai nga jalal jau to tono sini ya e to ulu va solo ti munga mai le jaiao se ia ba ia le jola suma chasi pos fuma le lua ya ona mana ya le o le tau nga ya jola uli ya nga yan tu le afia fi ya fu fu nga fai foi ya na yo tanto ainga ya ile jola o le uli ya male jola o le afia via ya te tonu yo le tato o lo tato ya tato fatalofa ye fatalofa tu na yo manto matua fa ya onga ya ngafatine dali ngafa mese voi sho mato tina ya fa momo ngafa ya mole tolo fango tato o tato proclame ya to lo matua fa ya onga fa dai mole upole tua ya fa pe ona a wa wina voi le ne va yaso o ka se matau tia o le fo ai fa pe ona a wa wina a fa pe ja i ja ya sa ta sau malota malota loto voi le a nga ole foa ia nga le foa ia fai a ai le lo sole ok ka mo mo le tu ai nga foa ia ia a fa pe fo ile fai le foa I vo ile ele au no ma ia inga ma tu la fo no a ia e fai fu ata to foa ia ole nga nga fa tai le ma tu ha fa ia onga no ole hawa winga ole foa ia ok ka e a le jo a fiwe e foa I fiwe te dalo le ni manui ole jua le nga tanto le o muli muli ta ia ia inga ma tu la fo no le foa ia e o fa jasi le foa I ma le jau langa ole te talo male anga poni ona tali mai leo le jua ona matala mai leo fa to manuia le jua ya ta to ai mole to le anga nga fa dai ya ima tu fa ya onga ya mole awa wino le upo le tu a mecha fo ya le sunga ya auto funga yo sua ya mole tu o le medium I le po male dai ao ya via le tu ai nga luenga fita ya to le uso yo sua ya mole tu lo fanga fa ta lo fan tu ya te o mecha fo ya o tamitia onga umma o le SBS I Samoa ya good morning to you all. Ia ringa tafo I leo sunga I fafengainga ma masiofo la ingo fengainga ia I tue faul gelope ia fatalofa ma molianto rofanga al tato por kalame mo to umma a ele ngata I lea ia o ole o tato tamitia onga ole tato online paper school ia fatalofa atu ia le tato talofa famo ia to to umma ia ile ne ju lao le afiafi tai tonu ia o fia lavo e mo mel tato proclame ya mo le tato fango le tato talo fa famo ita maiti a onga umma o le tato online paper school te tonu tato fe lo ai voi ya ile po le bo o le aso sa ya mo le tato wa onga a ma tato tia le vayan so muli muli le neyo le tato wa onga o le fa vai le vaenga lo na fa o wa winai le taulanga male fo wai o le tatalo male anga poni a ya te tonu o le vaiaso fo o le tatala I le tatalo a oka sole ya tele mo le tatalo al waku a pirikia mai lungo al faalo al fale a tiwe kakalo a gole kula o kakalo e leime se me o ave e le upo le tuol kakalo a ya le tato wa onga le nao inisi o fia fabia o na faa fonga fonga mai ya e fia wai to tonu o le tato wa onga ya o le tato a onga nga o le online bible school ya fafisho jai ya matua faya onga le la Facebook page ya ngafa tine dali ngafa ya mesefo li tina ya fa mwomo ngafa ya moso wa wanoa ya ile tanto wa onga tuweta silva yansu ete tonu ole temi lava ete ina ete tonu ya ete toe fa longo longo ma etoe mata mada ya onga iva yaso etolu ya wa umatua ya fatalo fatua ile tanto porklame ya ya toto uma lava fa peona mafuta mai ya ile tanto porklame ile neidu la ole avi avi ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

Elitemele tanto ofisa va zala lau nei o tos furu malelua minuja o ndalea o lei julai lima tos furu malelua minuja dale julai lima ya tale lima ya fa mutafoile au nanga li janto jalofa famo ya yanje oe zamoa ya ile nevo yasu to nai ya tato waudia maifo ya le lazo aso to nai fampea o na luma na ya yo tanto ya fo ile amatanga ya ole nei masina le aso mo mo ole nei yo au kuso o ka sanga le le yo le jua a ya ta jonu ya e tele fo ifi da malu i tau sa fa pea o na fenga ya i ma i jan do le jan do sa valinga ya mal amatanga ole nei jau sanga ya se ya ho mai ya ile masina le nei yo au kuso a o ka ka se matau ti o le jua a ya au ni o jan do pole pole vale yo ya wa ye jai o mai ai lui tau iai tatou tofotofo ina i tatou pe faapeʻi le tatou savaliga io ia aua neʻi galo ia te oe o loo soifua le atua ae tatonu ma e faatuatua i le atua ia e manu ia mea uma e te faia io ē o le o lau savali o lau taujala o lau tu o lau nofo e manu ia mea uma e te faia ae taujala foʻi e faamanuia tagata pe ae talano atu i se tagata ia o le tagata lenā uma tuaa taitonu ma faatuatua Yo ile tua mamala malama ma ile awa wino le upo le tua yo a mete faya e fa manu ya se loto se tangata o lo o fa longo longo ele nganja ile ya se tangata foi o e tua tua ya se tua lalo a awa ngalo ya te oe le a onga le naro fa pe ona awa wina ai le vae ngalo na fa o le fa vae ma tau tia yo le awa wino le upo nei o le taulanga ya male se fulwa i ya le nganja ile ya o le tatalo le ya fa ngasoro le vae ya so fou oka oka e so le tele o le mau te talo lo alua te ama apilikia mai lunga o au a ele o ile tua tatu te talo wafu i tatou te leo malama lama pe fape i ono tatu te talo ile tua a tatou le malama lama i tu la fono maya inga o le te talo ile tua a awane ngalo ya te oe le tatou a onga le na ya e fa nga solo ya i le vai aso mulimule le nei ya ona malolo lea to e amata fo ile isi a onga pe i ya o le te tala ino le angaponi le ya tatala ile isi ya onga fafso ta imatua faya onga ya ngafatene tali ngafa le la Facebook page le la Messenger ya mese foi ya le tena ya famu mua ngafa ya fafso ta ila ua la Facebook page ya pe a fia sa ili show wava noa a ya taitonu wa ilava ila tou fa pe ona mafuta mai ya mole tolo fa ngol ta tu por klame ya le mole tolo fa nga ta tu por klame ya ila tou uma lava fa pe ona fa ta otoli e tonu o mau ta malawa ayo ngase ngase na yo ta tu ta mama tina ma tutua walo mafanau ya ila ngale le yo le jua le fa ta otoli ai mai yo le tino ya awa ne ngalo ya te oe te talo mai anga pongi ile jua ona chali leo le jua ya i mana onga wa fo ni fa fi tauli o fia ngai ai me so mai o le tino au ne ngalo ya te oe ye te mi mai ele tua mai o tatu tino e tofo tofo ile tatu fa jo tua te be o le fa tua tua ina dele o le o yopu a tatu fa tau le le le tu si le ne ya yopu na ma tua i ave se uma lava me uma ya yopu e o le fa na wa ena tu mau al fa tua tua le toi ino yopu a ya o la me na o ya i ve mai wa toi fa alua ina fa tolu ina ele tua fa manuyanga ia yopu ona ole fa'atuatua ole testing ale tua ia yopu pe fa'ape ilo na fa'atuatua a ia fa'atuatua le na adatu fa'atuatua ma tetonu ile tua ia e toe pe ona fa'atuina Yesu o tangata na feoti o pipili o tawaso io e fa'atutua Yesu na ye mai latu na ye wote taipei a ole tala ia la zalo a io baba ye tetonu mo fa'atuatua ile tua ona tapena le ile tua va venga ilo tosoifua ai mai se o somanto wola a tu lunga te sa sa malu lue ya o fa fi fi atu fa talo fa tu ya a o tau tu atu la o talo fa mo ya te o sa mo ile ne fo i tu la o le afi afi ya ti jes o local radio station 89.3 2GLF.

Yeah, let me change to official for Zala Lone. Yeah, what you own a minute on a jaleo lay, July Lima to own a minute on a jaleo lay, July Lima, Jale Lima, yeah, for Mofoi, for Mutavoli of Nangali Janto, Jalofa Vamo, yeah, Yante Ozamozo, one to Nupele, yeah, Ilenevo Yanso, do not yet. Let July Muletto Fangal Janto proclame, yeah, Sio Ginava Pair on a Mafuta Mai New Silla, I Aukilani, yeah, Mr. Fuia, Tofa Fine, Mafanao, yeah, Muletto Fanga, yeah, to Oi Mamma, Mr. Fuia, yeah, Tofa Fine, Mafanao, yeah, Elena Tafoilea, yeah, Yalo Willington, yeah, Oya, yeah, Tofa Fine, or Tajo. Mafanao, ya molea tolofanga, lofatele anju, ya moto u malava, elenga tafo ilea, ya o tutono neya tunu au stadia, ya lo ya ifo iuso, ntaito ulua mafanao fapeo na mafuta mai meapon, mafanao u malava, mesefo tutono sini ilfanao, ya Simon McGrace malfanao, ya molea tolofanga, tato proclame, ya lausunga lominga, ma Rava malfanao, ya leuso ya Zeyuli, ma Sarah malfanao, ya molea tolofanga, ya toto u malava, mesetimi, ma Vailini malfanao, Mulia tolfanga tato Paul Kalame, moto uma lava ya ile ne tu lao le afiafi ya tetonu, wa ilava ila tofa pea fatu ama futa mai, ma umel tato Paul Kalame ya ile ne tu lao le afiafi ya fatalo fatu, ya uno otemi fatu langa ina foi tetonu ale ne ofisa fa sala lao, ya le ala lea, ya ufa mutaile tato Paul Kalame, tasi la itu la, ma ile tu lai fase impa ya le tu lai lima, ya tau tu atu mo oe Samoa, ya nsio watu nu pele a tetonu ya, wa lava tatu pokrami mantatu fufuanga ia ile le neiva yaso le ansavalia o nengalo ya itanto ya tatu fufu fantasi male tua ia ona manuia leo mea uma lava tatu te faya itaitonu batu loto suifu a meche so manjo wola ile sapati ole tua ile anso antayao ya la foi se tala foi manse upu ua le tau jamali isamo ila ufa avofong anga ile ne jula o le afiafi o tau jua antu lau talo fa fa mo sini ya usi jalia ya itaitonu o tuo matua fanjama e matua antu ya te o tou ya wa fo ni vai vai nga mani fale tonu ya ta to la fo ye nu le ainga ya mai le manuia ma le lofa ma langa le yo le tua ya u la le mo ta to ya ile ne fo ya so to na te tonu ya le ta to proclame le na ta to to e fielo ai fo i ya ta to to e ta fa fo i lungo pe au manga ngalo le ya ia ile vai ya so fo pe atu sa ile lofa ma le anga le yo le tua ya o le to au au nanga le nei le tu ngo le fu ya lo filisi ya ta tu atu mo e za mo le fa tonu le tanto talofa fa mo to tonu sini au se talia ya manuia jele fa nga malolongo le poa na nei manuia fo le vayanzo asau ile lofa malanga le leyo le jua and God bless you all.